So as I had to ask her, may mga barga may chanong siya ng spring jam bagi. Ang siya, batang hindi mo ni di isi siya ng bo. Dato, September, nabari ba daw ko ngayon? May frequency sa mga bugla pa ng pangambat ni Gehards. Kita berpisah lagi ni, dan akan jumpa lagi besok pagi di sisi Rasulun, 21 September 2020. Pada pukul 4.05 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah dengan bertugas, saya Fani dan aku penyiar kamu. Teman-teman operator pemancar setuju kemudian berpaso mengucapkan selamat malam, selamat pisah dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Awal Program 2.